Enye ni Awurade wa ye nko anti na me yi wa ye. Bani aba be ye nso me de ka ho. Me yi wa ye atuntum ada wa se wo ho. Because me ni me se obeye. Essa abrante bia o sojenia o musi baria a ankrofona ba be druho wa ye bibia wo hu ontimi nche won wo bibia ho you were doing abema wo mo akono o se o waka ade ba ko o chi won overspeed ben o se de wi o mo di kai tu di ka be dru ha o ye sure se o mo ko enimo o be ko overspeed di wa chi o mo o chi o mo ato

Brabo no sɛ de tie no. Ah. Empeni sɛ ade enche ya, ye mo nyame so bo no. Enokrewom. Enokrewom. Madam sana no mame fa ekwan yi so na me na wase. Na me mo akwa ba mfamra adom 106.3 FM. This is Mike 2, baby. Adom Entertainment Hall. If we sabre kope me sɛ no sia me bo no. Juma de ne ne. Besan dia se da kesi amo tun fo nyankopon pa. Nyame aya de. Na me na production team ni nyina se. No come on come. Ana enkomo pi wo ha. Ye ba bebo. Enkomo pi wo ha ye ba bebo. Na na se no ne me sha se na me gusu ana me kan se ade ensan ya. Ye mo nya me so bo no. Eh no kre. Na sa sem we meta kapa na me jiri se me kan da bi ampo a. En se hwe na en fa boni bi ama. San se eboa. Na e beboa mo nipa. Wanya nka ye bi se me so me ye. Ye hwa, ye betime anya a lot of examples. E won krofo a na e bia ne nra no munie ni da so se ne e be ye. Na so so ene aye ye di ama wo obi ye die no eba na kwa hodo pi so obi wo krampa wo ye die ne kra ne se enya de papa wo nanso obetumi na obi akonya akasakasa na chiribe so mapa mo ho che wo so okay chale nyina e me ma we nyina ye ma ene sa bibi sa nsi bi no mafa nyonko na nyonko no maba ba ye tight eno achi no behu se opportunities a hodo pi eba. Oh, now you will enko to mame. Oh, okay, me share with you. Oba dwen ho ba dwen ho no. Na ono onipa ne kra nya. Wrong for encounter. At the time na moko. Em obi kra ye ye wo ho fa firi okọ o jawa sam wo hwan hwan. Oba hwe na afi di ye di aba. Se me nka wo chiri kra nre ya. Papa ya. Sabe na wo te wo bi dan mu according to ono. Na ye bububu adan obe ye mia bi aban susu enye. Na ye bu adan a wo timu no. Papa nani bire kura se enka soja fo no kura o munku no munku me sa video no ubenya fa ma me papa ya na a soja fo ana sa ban e bubu e mia mia bi aban su se o masi den se anye no papa no nani bire den den de kitani mu wase wem muntutuo mo me na mimu muntutuo mo me na mimu. Oh, me pacho se wo kai sa video no. Se wo hura firi kura me srewa akone kohwe. Bra sisi ya, bra YouTube ni Facebook na hwe sisi ya. Na ni enti ya me kasa ya tintin nyina ne se. Enura na oni ani daso. Enura na oni ani daso. Ade ya chee no pa kura na ni daso ni ho. Nanso sa bre yi. Nyame ahye ne ho anu nyam. Enti se me sa ka obi akọ papa na sem no so a. Ene nani bre ya kasaye. Mwishwe video na utiye wadi yonu ha. Wase, he mwumu mituo na mingu. Mingu anasa. Ahi fana mekoda. Me mabuksu ingina. Mwama mea mfaba akumpo. Senka, ebi mpo ananka omo kachire nese yebi bubudano. Anasa de ta mwumu bubudano. Papani susenka omo chire no kwa mwumu yi ni niye manwa. Enke ebi ankunya ahontoso kakra. Nani suwa nuo su nikese pa anese. Man can't tell me. Me ma esuku niema books no montari wo. Eni emunku me. Me sa wansa ka video no. Eni emunku me mura mehe. Na munku me na. Nyami adomo obi enku no no. Ena afi behe. Na no me share papa no e picture baako. Na me share picture baako a. Na adofo akọ eye ne mu papa baako ene ma o de man me wure free company no papa na mso okumase enti one of the actors he been acquire presentation one of a figure me tie eye 50,000 Ghana cedis me tie papa no before the 50,000 Ghana cedis presentation and donation no na wo sing krofo aye na doye.
Na me dia me kan po se me nkan wei. E bia asam kan e bia. Menim se be obra papa na bo. But e bia. Na na bra bo nyina me se e bia. With all due respect, e bia na bra bo nyina no nya 50,000

0: 80 at 90 enye ma bebre betumi asi nea wo so entumi si no
1: na sarah kra
0: ai
1: sarah
0: na papa we kra de ekwa chiri we bia na mekwa ma mehu papa ma sarah na wo kan
1: okay
0: csc sofo pani ba ko
1: okay
0: na yire edi be jama 55 years ai mi rev sofo ni din
1: okay
0: na yire di 50 55 years
1: okay
0: obe wo na me so wo enta mi nu senta sa
1: wow
0: yes CS phone e kai enim sa asem we
1: wow
0: me gidi se we nye sa dance ye dance ye we mpe
1: sa
0: obi anyin
1: bebre
0: awo pa wo wonya not age 55 there en kan dia ne besi doctor for betu ba ka chiro se wo kra sa bi otwa bra
1: na obu wo kro nya sa age no ba yesi ontime ngo
0: ontime ngo
1: me ma sorry kra dance dia sa wo ho a doctor se ontime ngo ba na wawo
0: wow
1: ye wawo Doctor Zoom ba kun kra de se agi se IVF na me ka te ni kun se enya IVF no de be wo omo ye ni 2 times amfa
0: nya
1: me
0: be ye
1: ene wa wo ama ne be e ko 3 years ni yiri san nyim
0: wow
1: yes
0: wow wow ya me ya de nyina
1: yeah
0: all right enti ye ni me se wanya bibi de free mu a e be hye wo nkunan ama wasesa wadwen wo ade bi a o peso ya enye ho
1: sa
0: ne ato bi a wusu
1: sa
0: ne o how bi a be da wo so court amane school fees ene awo awadre abusuan sem sem wo wuo ne ne keka ho no ene da so e wo ho e mo bia
1: sa
0: prof mesa mo akwa ba bio na o t-shirt badansa na no me gidi se ye bonwe mu ekura de kan ya sem no ho a e be bo aye pa